alloko bini chencha bitun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwiti ngwetu ngo alloko binu ma rapundo ko pura tekte gamo na ra kanyi burele go long eh aguru ba alloko bini chencha bitun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwiti ngwetu ngo alloko binu ma rapundo ko pura tekte gamo na ra kanyi burele go long

Siami yongit, siami yongit, ngeyi kongi musaka musaka. Government ni me NRM siati mo ginango. Government ni me NRM siami yongit, siami yongit, ngeyi kongi musaka musaka. Ito ba? Ankom musaka musaka ineni antang yoki na konyo. Kali ngata ko bile muno, inuwele antia lungu ni musaka musaka. Kali shua hili, eno musaka musaka konyo ni ngopam. Kuman na musaka musaka ni konyo ni ba? Kuman na musaka musaka ni konyo ni wundu tuonu wunge. Kujole musaka musaka ni konyo ni makikuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba Koman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge Dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri kumu dong e Oh Yeah, you better go

wetur an amete ki pene kwa madam se mista ti cho wacha ni ka kuore manok he ikar ma cho do dugo cho kong do le ngata ya ko dwaka lokwe cha mona mi na wachi warbe an mi acha dwaka ma ene ti yene kar mi na no tember us girl pa one at anone ti ki min ruma chel ki nge kenyo mista a kwali tu lor na nga mudun he ana wati lu boyte anna ber kitam ne ka twar me komo wor wan kiri wako chin win lok ma mana me in komiti e to wati mu zeti makki ja lok an pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dong pe ba pe yel wi ya en to kai bi chierba mange at ken ken or mo mala ti na nyaamo ber ni me ti pen ti ken ti obu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dong pe lu boyte gena dong pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ko wat kuma no mera anena a wini ka cho wati gidan ne e nyak lir we gat werba ye ro ma tin yor yor wa kiran muze dugune no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yere don pe

Kwerwanwo jajalo lima wara jara weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu de gachi wi met anan wachi a boy ai li na boy tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tiketa mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam mate tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kare ni kimecha maki wiyo kome ki vanis te Kae ming itu erpa ni pikdek ni rinyo nyo nyanya Gencha ki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo wara mista Ana winyi ka chotu ki chaka lokne nan ba muze Ati ki lakir malere mo kanyma dakta opi unoni kom chao biche li koma mera mungi ati poko kare Ana wacha boy ana bere kan ya ta yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mer moñi cho wati dak taw wati mer mo yan mak loni klor kon yen ki pana de ene nan mi na tien o kir ene wadi ha aboy ana bere kan ya gine way kon gen ki de kar man tay bi yan man yen ma buru kata kara a yele don pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ramo ke la la la mo e chowati muze yin ka gwa ti lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ka gu tu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy waka wachi ni jang muti ni mo ka riyo na mo ka tella ke ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok ti

0: yej kere wer kwaro
1: bibi mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: wani ko chahar ni anyo pehle dah mora bir kare ma loya

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ha loko kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

Ban ba turu ki ka war war kira. Ba turu ki ka war war kira. Si hani duang bi jan ko ka kare. Na riyo te pa ju wi share. Si ko no e pe no bo ko lai.